0: Shalom FM 100.3.
1: Ladies and gentlemen, let's welcome

0: Shalom FM.
1: Ladies and gentlemen, let's welcome

0: Shalom FM 100.3.
1: Ladies and gentlemen, let's welcome

0: Akoto.
1: Yeah.
0: Ami akoto.
1: Yaju.
0: Eba azi na eri.
1: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Eh, anya ya.

0: This is it. Shalom FM 100.3. We got it all.
1: Gentlemen, let's welcome